Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. The station you sing along to, RJFM. Three songs in a row, RJ100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lalamunang may iritasyon, Kamosil ang solusyon. For minor throat irritation, Kamosil is the solution.
5: Kamosil, easy to use throat spray for minor or oral irritation with chamomile extract, soothes and relieves. Available in Mercury Drugstore and soon in Watson, South Star, Rose

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: RJFM. Always a good song.
5: RJFM.
4: Three songs in a row.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang
1: FM 100.3 Music for every generation. RJFM. 3 songs in a row.

0: Tinto, coming up on The Queen Bee Show.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3, strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: RJFM, your lifelong companion. Three songs in a row. RJ 100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: You're listening to The Morning Drive on RJFM 100.3.
6: Three songs in a row.

0: You just heard RJ's Smile from the CD album, Romancing RJ.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Here we observe the agala in its natural habitat. The Agala hungarian